awa su soki na lobi na kumbinga mbo pona zandumba yo moko ebisa ngai mobeno atindo na poto po oya kobokolo bana yango na peso signature ekoma yo awa

Ndumbe za finisyon te mamu Weba mamu eswingai Nalengaki dayo nafunda yo mamu Inutile nafunda yo Nakamati obe film ya makambo nyonsu ya mape Oyo salaka Nategisi yangwe pa yo Po aziki selangai film wana Mamu Kumangai Ndenge bakumaka yezu na kuruze Sete mi bale na maboko Sete moko na lokolo Mamu Ozae mwase libala Oka musakanga Na mono koza ndoki Ozae kinse kwa Ozae mwonyororo Mamu Ndini na kova pona yo Exemple ni yoko pesa pona basa mapala Exemple Ezalite Aobalo vapo ngana zendumba Na akotambwa na mwase libala

ndenge moko eloko oza koprofite na kati ya libala mpo ata oboti bana na mibali mosusu okopesa bana wana kombo kaka ya mobali na yo mamo oyebi keki ndumba na ngai nazwaka naprofitaka epai na yo te mamo.

Yo, so kupuli kajebe le maître me furubana so magile rubé vidama kilwe kama kafa bia kaza to pakarinjoko me furubana to apun kalve so ko vidama kapera jo cha cha tom jama ni menete jama ne te telerang ba pra jo shi so la be memo no pjol be apoyé nayo be akra ya ba jo pli ya kuna dalona ka be fain kia yo na to be belbele za narme na pung me fa ke lak za na na na za ya so jema ni ko gure de pitereo so jen borza na na ge bug me mo ga fara mo fa état d'urgence ka me ya ba to ngo me na za na ka le pela to shu de madina ali kolotomi chami ko kal pel za tero ka fa bu bu jil ba shu ira za na ban vare ko fa ni awo za ngbo ka za ka fa ke de lak zama biya da za narge kuma mai madina ta jo jaza maka gabshu nya bulki ka donya marso je ban chobo ka ne da ne na nan ga ya ba ne ka so kemara kemara ka lueni ka so manta ko gurma na yebe ta jo jaza mano mu be saka ga ya ne bulki ka ufa za bele wala ursun da da sun da gor ka raka don pe sai so je ko ban chobo to ministre malo fa pe jacque et kine kan go fa luma don dire gasim sherif mama ta ko to shu raza ne chom lele ke pa to kale ba ki ma fu ma inspection générale ma ministre ma communication ko kalpela ay ko gori ya bon jon po o po onama nyeo ka raza ga pa to kal bo kam ban ya bo ka tongo yo na shoteta centre national mais amo banchimiki centre transfusion sanguine CNTS yo na za union journaliste tchadien ka far betegeki bima lima mo fara ka leki na nan mai zama dan bugun zan ya no ka banchimi marka du gorta tel zama ya armol na accident wala soje za sale tikin bima kya chumchum morna to belbele mat ya ka yi shucum ki belanza fashim kaka ya shima yino grup mayino ko gore zama gina kan shimiya be ayap ga mar pa mai zama ya ka yi ko wala ayap ga mar da mai mulwan nu amma ki zama du gorta tala gori bo ko zaro far ba daga ki fa kala lai wo mya gawo bai yawo ka zuna dama yana lab ya ka yi shu mar ka ban shim ya ba to zama mo ga dana ba jil gamna ko yo na suya na tanata pa jil za na mata zama yo za taba belbele le kol ka na chuma ye kin zama kun fatani ko so a ke ka din chuma kin zama chu shu ne ba li tinyeri a ke ka be chuno pa chuma kare wo wala ko ya ma duri ko gore wi bure bo na na ngmalan bu madina harmoni bialum a fa bu ata be chuza na mata zanya poli le kol so kon chobo bu ma kina ma ge fe fatan ni to ga to yo wala zama ge kon fatan ta ge ki ka so ge choma ge kina zama ge kon ko de point ba ni ya kino ko ko bo ju cho ga ki ya bu ma ro won a fa bu ga jo le ko la ko ma na yebe a fi pa wi re ka wi le wi biyan a fi da go falo ma kan ba so jan bu bu le ma so a ge ga chum ta na bu ma re ma ga ya pe le ko ma ka be le ko chan yo yi ba ge re ba na ko vu mo yi ni ko ma na yebe a chen na che pu bi am no a fi kana wa li ge san kana so tan vu a fu be na so yebe ga ye ko to fa ne wo ka pa wi re na le go falo ma mo bul jo mo bu le ko ka bu ma re ma ga pu ke shalman ka na yan tanata tashu fakya ma dine bulletin na zana ne za kira po wadifira ya zama ki koran kira ba kira kira kira marzan da rabal bo zanan fin yito ko goro ba ya ba joni ler pya pli marzama ya ram kira fa ba kira bin fali ma sa ya ba sano ka zama so sen raza se ma dinga mariya ba ram joni bi zama ka pera jo chat bai mar sama vurbe chombo jo bin yavano bu kep kebio kep dbio ma yon ma dina ya za za mazan yani yo ane mazan yani ya za wita ko ne dan la ma za yani ko da gbe ma din tokra dasa ba ar sama par dora ya fano malam men pombo dina adum bay mis min yani shi jamartel sai urbo na zana jamartiya daga fing mas me wala ma de urbi jan zana jamartiya pa kalbo ko shuhat na yin wuda yan ko tete ma za bi jayo kasu ye ka fa bi zan o shane ne bi lwa ma don bi ge bo komisari ma ka bi gwar na sa ku gwar bi dai komisari ne ya la bi ga di ta lamba mi mega chuwi ne no lamba jama yertel sai jama ran tal gwa jama na mar tal ran ta kina jama do ran tal sai ma ga di ma ga dai komisari ya bi ma ba lamba yin sho kama lwa ma don bi wala yan ba ne wala ma ta chome ba gbe ne kama di je sa lamba jama yertel sai jama don tal gwa jama na mar tal ran ta kina jama do ran tal sai ma madina maza yan ta ya lamba yan no chanta
mazanyane pata gbono din tukura dasa par sama par dorai afa malame pombo malame adina adumbai mesmin ayen shi jamartul sene poyan daga tum samdiana jamati yama je fima de urbi jamena gnyo ko daga bawo sura tabuya ya da labra yino ya da shukoya jingiyan ya kuma mazab je jayon wo ka di zamai arbi we in ko bayan biri jakale bi su gibiya binu bi karta chome mo gaga gne ka bi gi komisariya nsa bi gi komisariya na ma ka bi gwari wala bi ga di jit lamban yeno jamayer tul sai jamadan tul gwa jama na mar tulan ta kin jama dawran ta tul sai jamayer tul sai jamadan tul gwa jama na mar tulan ta kin jama sai ta tul jama dawran ta tul sai bi zama ka para ju chad bai mar sama verbe me kan bu ki ka fa yo me to zawul zamai a wi jo radio RVZ fa ka yama in lire me to zaul bili mara gemra bi ka zamai ar ma fa ka tulu sirman da ma su ga ler kan bu to bana na za na me mo pon kalbo ke pele to ko pele me ga jin bi ga technicien ka ma shop ko za le fan camera fa fara me jo zaul bi pa man man kare ba me to bu fa bu pele yo me tande de manière de madine jon kanu ju ya ne francis ko fa ka yama de mak pa pele me to zaul la te kin zamai ka fa ka yama de mak pa pele dan de madina bay ya ba bakari tron au daga fak ya madina bolan ya mitou za wol bote kinza bolan dans ma yuk abono de madina chien pibe elias elise au fak ya madina sabongari fada ser bender mais lo bu fo mitou za wol bote kinza ma yuk fak ma din sabongari dans ya to za wol de madina gipel be goye ko fak ya madina tele mitou za wol bu za ma yuk tele te kin to zokodan mitou za wol varvar dans technicien chose la fin cambro.

Assalamu alaikum nay sakani gite min diaga kal kala ndu studio wando wado radio ci daga haga wanya kal kala gite na barnga mun sondu tala medeni man ci narama seyen na hagu arak kya haga hakya hinji haga do ci haga rakayum ala ngar do waji ko ramu na fende bi do debi arak mani hubango dai ngum ringa halla dai melo gol yarak mani andi ngum ri barga wa mani ala re rimno ko mani ci bandi ngum do ko mani andu kurum no gitego ngum ringa halla we wa dai sey gite mun na kel sey gite na kel re sondu mo do no ngi ndi ho banga dan ngo ko re ho banga dan yo.

na muhim halnge dai halnge dai lunge dai na napi si hinga dai lunge dai kotala gandondi naunga dai si yununga dai lugwe dan wanna ta aro dai ha si yodan magar ga dawnga nangyan gi ar lugu nga dai lunge ga woni si mogan yar ka chala go nganna ka yoe ga dai ding dran ya cha ga rong chu dai mi nga ip ga ar kan kan lu do ju dai rande dai lunga chal ni nga dai non lipi si nga non mi go kinyale dondi nga dai ding ya cha ma yoe nga habar ngar nga chu go ya chu lu ga ya ka na nga dan yo yoe go habar ra ke te ngi dai habar ya dan yo namur go lu ministre de la communication ministre dai namur go ministre ga dan mo nga fu do nga ding pini habar ya dai nga dan ga dumo ni yo lu ngi chana gashim sherif mahammad yo churu midina kama yaro miyo belin ngada ya jugo kidara belin ngada ya awon di minister ngada na muru fodo nga habariyo miyo nguta idran mungi yukural ga dingi kere kada na muru di andi banji kere da nga yo mungi kidara hal nga kidara ruga kidara aliyo yo da miyo inspection yo dai na wo na teran ga daran go ya jugo kidara ngada ni awon da fado domo awon do onama handiyo mu yere tay ni ngada miyo na wo na teran ga jugo ni kidara ngada yo jugo miyo jamay ngi kede kala daraja ngi chal kida ge ko la daira ne re mi go ge dai dran yan kider gi tenga ya je ko ngire dai mi ngi kede dran go ya je ya ju kida ye go habar ngi tenga re habar yo dan yo namru go alama yim nga hala ye je pali ya wonda faro dum ho barram yo gam yo ngi kede kala nga dai dran ngi kul kai ka ga isab yo i chona eta dirigence nga alama di namru go alama mu ko la naw yim ko talar jow ga i chu putai yimay gi de dai e kre yan kida nga dan kal kal ngi wana herer i chona da ya wana hari jona sai hagiu gata geyo hala bulindo ya koyya gare yaman maga yande sai akan hiligar kal kal gabundo eta dirigence yo yande sai akan hiligar kal kal awundo province ngad lagyo churunga dai liyo mi gonge kede parlementaire yo dai dran mungi yo yukle kay ga jabyo awunda pale dara demokrasi yo ya jega dai yan chobuna ga yande bulindo sai akan hiligar kal kal munga dai ya diyo mi go yo yanal kidangaran gere chegni dran ya chegor lungu dai na jey ga chobuna yanand domon ga mi kere kada nga ya jega chu gori yoga ndse ya kanji ligori yo lungi changa onde lu fara dum ho barami ali kulo to chaimi ngara na jero dumon yo yu mi yonge kere kada ministre nge kede hinji nge yukul yoga dran go yele jey lugu vice premier ministre yoga kula garan ministre de l'administration du territoire lungi changa liman mohammed yo dan sona ja kul ngere ndiyo ya gar ga yande iman ma sei akan hiligar wata bar ngono talami dene mi ngi sondu chana ramon sayenna haju arak ya hingi haga lu kiyu haga raka na na bal ga wate dai do dugo ille kuma nan ho ba sa kan yite mu mindi haga kala kuma mu mo kala ko ho ba mu kala ko yana no samede dai halla da yo dingu charo chagma mu ko imbal gano technicien ta lumu ka sara yo ni min ki ga kenno haruro dai mu ko imono ro bulin chap mbalo do majana hayo ni min di ki wala ga kenna mu ko imono ro bulin kabin technique.

Ote dai woko waro benin chap gawate dai hubanga kya ngam non harama se na haji tolor kal kal ki a hinja ga dum ki a ra ka hubanga ote ngumri ga ra ka mani ngumri ga ji barga wan ga herere wojugo sangu cheju mikro mo so wacha gre hala dai woko wo chara benin chap hande wo chu wo cha gre dai mi go zamana dan mi go ngi dai dran mo ngi yo ngana ngi ko de ngumri a ji ngumri ya barga a ji nya a ji ngi dan mo gama nga gan dingana ali ga uso gan dingi ke de kada ya gol ga tamama chai ser gol gi kindin signal wa ngara yo ngai dingala kal kadia ga jumuri a jumuri ang manna ro ga cenga ga cenga manna heran manna ga cenga kare dan mangini ji ga buga o tin jumuri ang dai halla yo dai ani ga maino de tinga la mamu mani manno kare ding do charo cenga ma jingi de rende de ningu chum manna wa a jumuri yo dai dan ma yum barga ga lunga a chubu dinga dai yu da wo cago lunga a chubu li barga nyana la kamani anu li barga lunga chu dai na ma nyana la kamani anu li man nyana la kamani anu kurum no ga te wa la kamani arun la fet le go ingo mono ga halla mu ko la yo ngumuri ma dai dan ma yim ga haga muru no ko inuga yi tellong yo gan gan dingara mangala ay nge dai mi go jama ya chak maga dingalu go dum amon wana lu ngana ma gama ka re ter wane do gamnya ay ro ngal ngumuri yo dai dan wan ngara ma ka wan ma minna ngi na dai dingalu ngi ci u kam ro gama ganya na muru ngumuri ya gama gama ite yi nge ge chaw barta ngi na wan wan disi muta ma ka ba demu bo lu ngi de nge ka ci an go ndu ro ge ci ka re lu wanan ngi ta ma ka ba ga na muru mu gi ci ga ni kan ne da gan ga yo ngi na ga ngi ni ngu char wo cha ga nga aju ngumuri yo ga dai yi nay wa cha gi disi re bi ani ga na no samete ne ne ya la ko ma ngumuri yo ga a jan da no ga ya hera wata da yabar ngamna musan jo lumuna ta ganar yo ne no mengar lumuna kana ga ciringa wa ibrahim mamad bomi lunga akula unde kabine technique kana ta lumuna ka sana matno abar ngamna musan jo humyo mchalo technician gi changa sang yu ka en kreu ka wa ma wa chat boju wa cha par kula ngawa woyu ngara yo hono lunga wa ka habar ngara na ta musa ingi lungi chana wang namu simon ga da yidi go kama nan dinga ille wa wa ngudi ga mbari ga muro da yidi ga kama ni la bele e pirgi be mo ko kala ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Assalamu alaikum jama'a nadi nyo mena fada radio chadia ko kalkal gurchino no radio ndara rona la barde ko yeki ngal tarawe kin tawdo wadi kina me da ina ko ngu findina rakon sakine dubindin findin arkon klare yeki jin taranjirinde muris di tram na saram manay kidin da ina di ci muru diskoro kabin technique ndi e gidi ko ronji radio wadi kina to ni 63 meter gredi ingis nyimba halni ne na gida fi mikro ndi ashta bakar musa koro wati samru daya la barde ko yedi kranu jidu kuna fanni maro la vara di kranu jidu kuna fanni na di kabin technique rlini na wati agidi bigari jidu sudu ni kirni kabin technique bigati na jamai krincha kam karkurba kuran wulinga su fanchu

0: ngal estudianti moko sa sort de gimasha akaza sa sort de gimasha yao double momoro sa sort de gimasha kar yao ibza sa sort de gimasha koljuno sa sort de gimasha nangro trinemel ko zo gona sharjin troñne in ro talatine ro sirio karmasha in nangu yim bar duriyo ti sirio karmashne jiret yo gintene de terni état d'urgence wal terni halte tawari wal terni di khatun got bon mashakil tatne ha kumutin zin doge got bon mashakilin ha kumutin zin doge ashroñ amnene afi kuto ngal gonenti amanga rogo da adakanati yo gintene mashakil uto kan gotar nang lakchaditi sabaku yo kolo min askar ganti ha kumune kay fikrine ini riwi yukata halakati janibin depute gane kay bini indi di etat dirigeance welte ni halte tawari te khatan garbu jangam ngalukir dir nangani yanti ngal ro rit garbu jangam guda ro rin misandi indi ni binin khatan jedeb ju adda khangida gonomi de kinger lan hakumin hakuma shaab ya shaab hakum te li gonokot etat dirigeance min saele ne le saele nen khatan deb jangam guda deb jallaw gud o tabaqinya o garndele nimbe elin état d'urgence jirene hader de ha kumun yabde qasn dengam sha'abde ndel ngaltar nang lakti matak ana khandi matak roñ afi o amne de kuto ngaltar nang lakti aman député gam baad ma tarñine in kay binit jarbin afi o amne de goso katak binen in damni shar kon kuy zitkini kuyur ayam nyenge waad kuwa indi ñi ro sirufu oko naf motto nan tarnang lakke kuto ngal état d'urgence wal teni halte towarene mata kana ngi ndangan afi wu amne aman député ko den damni wu shawar kini garandel ne ndangal be démocratie inti khatin jire shawar kini ndangal projet de loi inti den del tagro itnenne ngal be palenti dan de kolo plenaire de agat ni de la reis ko nya in congrès ali kulutu chaimi de ko la dal kan doge muare ko muy min membre nu ko mo ngat ka trak ngal gonenti nung ti janib in naib in premier ministre ko nya de ta qasaqat idarne qasan liman mahamad ya ka trak ta jamaninti shawr ko ka ni dis ko ni na rosi rufo do ki sab de ke ni naf moto achen afi wo amnan ko tongal tarnang lakati malamar rendel ta afi wa askanta afi daima to na sharsenti nindala ministre de communication et porte parole hukumun konya ministre konya gasim sharif mohammed nazam kar rasmiyan ti yogintene basal dure khastan kipchi gi de ti yogintene ti janib in inspection generale ti janib in wazare in communication konya aman de ko la dar ko doge rasmien den delle den dangan afi o amne o roin idaran de kna ngalbe ona manatu ko nya ne matak de ko la dar kan toge malamr den del ta afi e askan ta afi e nen dran del ha fele fele ha fele doge de khatam kun tiya doge tila qur'an al karim qasan den del da di dangan dangan go afi o amne de ko tongal tar nak balati gara kan qur'ana de son qur'an ne qasan gal tar nan kedi qasan gal tar nan biltinati gal tar nan wadi firanti amman de sabab kunyo asas kunyo dara qasan de lajenan de utunti janibin wadi firne rekbi de kamino o in imam gune wudi qasan de grainge o rege tamon rege o tara qur'an ne rondangandi afi wo amnde kuto gal tar nan wadi firanti qasan biltinati kunu ma wukino rana ne rete kanyo qasan ta daimin ta tarinya amman ti janibin jamungi da tarakan dogon dara keri juhud in secrétaire général interne province le konya abdul aziz may mohammed yabda atraqa w ibdug micronti ti janibin délégué général in hukumat de auto tiche munazam renti malam ndangan di api w amne de tlayem tray qur'an ne w do khudbi de ogo la barkan dara eri de kuy ko la de kuy ko ak ne rek masala achan api w amne bal tlay qur'an du goso malam ndel ta api w askan ta afi Nindala Diamond Nasharti, Nindala Centre National de Transfusion, Kastan de Tri Di, Kastan de Tri, de Tri Wazakandi, Musi de Tsaat Kantia, Sukangan de Mardanene, rugby de tri tebinya urugby de wazakanya amma santa ne tri nazam ko yani mi musse devkal awatka devkal kinde hadiya wa qasta masad ko to bawon to yani arninti te ni santa na zon transfusion sanguine rugne ne qasta taren di qasta malamo bo malamo ne ko at yani min di ayat de royin di sukan ko fam kinya o kizit ki jutun asan ka saat kan tiya de mun de mardanin donc malamo ne ti garna sha atar kan toge o gon to jami kuige ko wa akhan rege o le dangan ni ti jamang de media gane ko nom ror ti asan kitar di ay tar tara asan sukan ko pam kin di qastan di tri de be musse o to wasa ko musse ti janib arne le lazim ti kitar njudu malam rende ta afi wa askan ta afiye it athal mubarak ti o qintene nang ti o qintene ngal tar nang chadati yor ngon dige min ayamat ke utun ne dok taman renti min de ide qasta certi ni garab kan cel waden yo ngam taman nam ek kayang ti yani bin di qasta ti yani bin yo ngam de qasta ti yortne musgum badgne tron badgum ba nakti da jire duf ni ulun rigew garna sha ta ibkun dok ti aman taman dala hasab gurse gurse ni gatni mo ngani unung nung ni elen gurse goso aman de badgan dala kay nengda kayen ta abru de ulun ti yani tak tur torne takul manret mugonrene a qastan gal gonotrene hatnde ba akat dogen dala keldi kel marbin qalini aman dede o qodarin chapchetin dala mal bo kawo dufun tamanyin wajib ya aman guru de gozdala anya dar kazil qalini aman yakaw da allah ka fataqini qastan ide o qastan deyin ko ni kaw dala yakonya id min arkan ganti jaz asar ko blengda wajib utum katarqin wajib dum katarqin wala den in deb kabi tak ci gu wala kabi sitarqin gu wala kabi bok ci gu wala ka tak bidir det nam nam te elin ja ada ko du den ki yagda rasul sallallahu alaihi wasallam di qasan da haqiz gizti in yizgita alin di gan in di gida indi ne indi ni mishkil gna asar ka koz do gida tur tur den tara man mu ida jam tar gida jantel gida kon woni mo wonne nashar do nashar senti intro ine ro talat ne ro sirio karmasha ina mu yim bar du ro sirio karmash ne digi njanga ngal bi zanti de tarjam ngi dongo sunga dala muhammad jama suleiman agid mo ko balax fi ngi be xinya ba ma balax dala tidi ko zor zo ko sing de chal modne kabin technique
1: I don't know.